ọtụtụ nna anyị ọmịmanị nsazụ ọchịachị ya na-ehụ ụdị asapa. Eje akwesị nzu n'ọdadanịhụ dịna-ebi mpi mfọm ochi na ahụmensi ya enijesu enijesu.